jirayo iwo na o je pe ma ara re bi o se n tati le ko lati pade woli olarin waju olagbemi jb anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa jiri a

0: 4:30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Amen.
1: Ogun ani fun Olorun loke fun gbogbo oka ti olugbo ti won gbo mi ka kiri gbogbo orilede agbalaye ma dupe lowo oni majemu dupe lowo baba mi baba re e to fu elanfani kan ti o fu elomi dupe pe baba mi tu je ko ri ojo ti a pe loju agbara ti gbogbo eyan mo sojo Friday dupe lowo oni majemu to je ko tori Friday awon kan wa won ori iwo ma ti ri bọsibiti pẹpẹ rẹ wa ma yi nile ni igba meje ko ma fi dupe lọwọ arugbo ọjọ ọba ti o jẹ ko ti doku ọba ti o jẹ ko ramaye baba mi alagbara nla to fi agbara rẹ wọn loni to jẹ ko ri 2108-2026 ni gbogbo ile to gbe gbọ mi ja bọsibi pẹpẹ ya tun jọ ki aleluya nla to ni agbara ka fi dupe lọwọ oni majemu jajọ kaloriya meje ati ogo meje ko to dupe lọwọ rẹ fun ore to se fun wa ati ile ra tebi ra ati gbogbo ara mo ti kaloriya yen dupe ma ori ti eti mo lari waju alagbe mi jp alori gba kini baba mi arugbo ojo ni ka jọ so lọ ni towuro ya mi ndi enu akoko rẹ jajọ ni ajọ mi ka gbo to ni majemu ni gbogbo ko tun tẹri si mi na ni towuro ya gbaga joko rẹ sumo to si jajọ gbo to ni majemu ni fun gbogbo ko tun tẹri si mi na ni ti owurọ oya jajọ lo second chronicle chapter 20:20 yes
2: won si dide ni kutukutu owurọ
1: won dide ni kutukutu owurọ
2: won si jade lo si agidu tekua
1: won jade lo si agidu tekua
2: bi won ti jade lo
1: bi won ti jade lo
2: josaba ti duro
1: josaba ti duro
2: o si wi pe
1: o wi pe
2: egbo temi eyin ara juda ati eyin olugbe jerusalem egbo oluwa olorun yin gbo be ni a o fese yin mule
1: egba awon woli re gbo
2: be ni eyin o sere
1: be ni eyin o sere
2: bi o tin ba awon eniyan na gboro
1: e ma gbo bo tin ba won gboro egbo olorun yin gbo ki a le fese yin mule egba awon woli gbo ki a le sere mo ti won ba wo yeye gbero ti won na ti n gbo mi laaro ki lo wa sele
2: o yan awon akorin si oluwa
1: o yan akorin si oluwa mi to ba ti ma yin olorun ni gbogbo oju aye iwo na mo ra lati be si ni yin lati akoko yi lo yes
2: ti won yo ma yin ewa iwa mimo
1: ti won ma yin ewa iwa mimo
2: bi won ti n jade lo ni waju ogun na
1: bi won ti n jade lo ni waju ogun na
2: ati lati ma wi pe Eyin Oluwa. Nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí. Nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń kọrin.
1: Àti sí ìyìn.
2: Olúwa yan ogun ẹ̀yìn sí àwọn ọmọ Ammoni. Moabu. Àti àwọn ará òkè Síìrì. Tí ó wá sí Júdà. Ó sì kọlù wọn.
1: Ó kọlù wọn. Máa gbọ́ inú yìí yẹ Ọlọ́run lè kọlu ọ̀tá rẹ̀. Ìwọ náà kọ bí a ti ń yìn. Ká tó ń bẹ̀rẹ̀ ṣóòru a máa yin Ọlọ́run. Nínú ìyẹn ló ti kọlù wọn. Ó sì rọ àwọn ọ̀tá wọn. Mọ́mí Ọlọ́run lè kọlu ọ̀tá rẹ̀ bí ó bá kọ́bọ́ ti yìn. Ìwọ náà lè fi àkókò tó ń gbọ́ mi láti. Kí ni a ó fi parí ẹ̀? Ìbí nítorí ìgbàlẹ̀ ní rẹ̀ ni. Bí wá ti dẹnu ìgbàlà. Bó o bá dẹnu ìgbàlà, wọn náà lè dẹnu ìgbàlà. Ó yá òwe Jùánù kíní orí kẹta ẹsẹ̀ kẹjọ rẹ̀ kí ló wí.
2: Ẹni tí ó bá ń dẹ́sẹ̀. Tí èṣù ni. Nítorí láti àtètè kọ́ṣe. Ni èṣù ti dẹ́sẹ̀.
1: Nítorí èyí ni.
2: Ọmọ Ọlọ́run farahàn.
1: Ó farahàn.
2: Kí ó lè pa iṣẹ́ èṣù.
1: Torí èyí ni. Lọmọ Ọlọ́run ṣe farahàn. Kó lè bá pa iṣẹ́ èṣù. Yá lọ gbàdúrà níbi tá a dé yẹn. Yá bọ́ síbi pẹpẹ tá a yà sọ́tọ̀ yẹn jájọ gbàdúrà. Wọ́n máa sọ pé Olúwa ta ló gbaṣọ ògo lọ́rùn mi tó jẹ́ kí àti dìde àti jẹnira Olúwa fi náà ti àrà gbaṣọ ògo yẹn padà ó yá sáré sọ́dàdù masoka adeliaba rubi adalema karabo suta retatatata marobia adolibradoloka zetutinibradabosi yesu Olúwa wa
2: ami
1: níbi tá a gbé gbómi ilẹ̀ gbòòrò rẹ̀ orúkọ yesu
2: ami.
1: Ọwọ́ iná látòkè ó yá wọ ní omi àtòrúrú yẹn bó o ti máa lu kó du aṣẹ́gun lọ ogun òní padà borí ìwáyé rẹ̀ bó o bá ti lo ogun yẹn mo bí agbára ọlọ́run mo bi ko te gbo eri Jesu oluwa wa amen ni bi ta de gbo ni ba ka samu yi si ni kia kia bo ba ra fa de lati kan bo ti kan ni wa pada gbe gba ope ma ka si isegun isegun yo de danju wa ma ka sam nice bo ti kaye ni wa ni a mo bi wa ni a abameri ka sam 109 si bo ti ka isegun wa danju to ba ti ka ba ka 56 ibe logun yo wole si wa de fa yo dupe this oluwa amen nibi ta de je ajoko o gbo ko je agbe yo mo bere lati ilu America
3: oruko mi ni kola ngbe ni ilu America eri keji ti mo tun ni lati odo dadu mi gba ti mo bi akobi mi to ti mo bi tan ton gbe lo si Niko, ibe to tin toju awon mo kekeke to ba sese bi ton boya mo le mi dada bi nkan kan so gba to ma debe ni aro ngba to ri won ti egbo mo yen fun mi won ti gbe lo sibe ko te to din pe mo de word gan so gba to ma wa ti ma wa lo mo owo mo yen ha mo sha ri mo ri oxygen won ti gbo oxygen si ni mu won ti orisirisi nkan lo se won to sara yi ha mo bo po lohun ke wa le le ba mo sha bere sin gbadura fun ba ti mo sha gbadura fun tan ti mo jade ko nbe mo ba pe dadin pe dadi nko ba mani mo ti bi mo o mo mi bi ba lo wa ah dadi ni mo fe di ni mo omo mi ni ni pe mo fe di ni ni pe ni dadi ba bere sin gbadura ni pe gbogbo nkan ti mo fi di mo e ton fe se je ko survive ton fe se je ko gbe le aye oya awon yo kuro ni agbara Jesus ati ni ko se kankan to ma sele nko alayo ni ma gbe wa eyin adura yin ko to wakati mefa ko to de pe mo pada lo wo omo mi won ti yo gbogbo e kuro ni ara e ati mu ati gbogbo e won lo nse dadan pe gbogbo e patapata na ti yo kuro ile je iya lenu nla fun mi dupe lowo Olorun de dupe fun dadi fun ati leyin mo ti gbogbo adura
1: ka bi esi Olorun e gba igbo kan lati ilu emi lati ilu America nigba to bi mo to omo ba mi mo na ba boxing si ni mu omo bere gbadura ti lo ba pe mi ki gba hun ki ma je ko mo ilo ki je la ba bere adura ibi ta ti be mi lati be si gbadura ni e ba o ke ti si mi loju lati ri nkan kan ma so mo bere ki ma lo ogun ti se ko se ti o sele aye lo ma gbo mo yen wale oni ko to to wakati mefa won ti yo gbogbo boxing mu omo yen patapata omo yen ti san bi omo yen se pada si ju aye patapata ni mi mo yen ti won tun boxing bi tomo yen na eri lu oyinbo lo ngbo lati lu America mi mo yen to gbe oxygen si ni mu to wa sibi to ti gbo mi yen oya mo pase ori ofe to wo omo obirin yen omo esan ko wo won esan ko forcing jade kuro ninu re ko ma de ti o foxing mi mo be lo lo won mu guri ka n gbe to wo omo esan ko visit won na ko be san omo ku o de ti ri be Jesu alagba mi wa ah ni bi ta de be fe lo se ma wa ko wa lo lo so su lo do ni gbogbo igba abi won na ko de ri nla kan ni to mo bi to fi ranse si wa lati bo yin bo yin won na fe ri e ranse si mi si wa so mo mo mo ma won to wa lo ka do fu juru juru be o ye meji no kan fu
4: 0803 46 2861.
1: O ba ti be lagu mejila yo pari ni agu mere aro jokij ni bolu ti gbomi ugbo yin ti odo gbuyo ikurudu owo de oneri mai tu ojota iwo na ma sare bo ninu eto ugbo yin ti mo we iwo na ma bo bega ogba aguda ma bo ninu eto yen ugbo yin ta gege pen cinema ugbo yin torile agbo ti kuyo ain dope mu omo to lo si yana paja bole ni yana odo fe seri wole number 5 Victor Laya avenue o ma dara fun ju mi ti ogun de ni buri waye re wade fayon dupe Jesu alagba mi wa me mba bebo gwe iti ekbo me patapa sa ngo jure mwato ton nasi yana paja bole ni under bridge yana paja opposite yana konfo nasi wara wano kada me boka dakan pe ulo si yana odu number 5 Victor ona ya venu oti debe nani mba bepe pade katuma waye ni ilu ifo mbwe iti eba wafo ema lo Vision Academy ile keta ene fa ande wawa mbwe iti wane songo jure ata yana yesi ema to tun lasifo yana lobo ebole to ta precision oti dene NNPC
4: never been this excited
1: ebe bele oti bokana ni mbwe lo Vision Academy fe wawa ati debe nani ujure ni ti uli yalano kombo mbe ite debe ti wasisi na wani be mbi nibi ti obe ni ibi to gbe ni agbara je ajo pade nbe o le ba dara fun e to ba ti de be RCS ni o lo soke wa ti de gbogbo re to lo soke ibe lo ti de o na de fi ayo bi igba ope o le ba dara fun e Jesu oluwa wa amen nibi ta de gbogbo e ya bi amo te o le se ka ma ro wa lowo e lo ga gbogbo ojo ti e ba lo e ni fo mejeji si ku omo Yesu Oluwa wa amen mo ko wa eye yin obi ti e le fowo iran mi lowo fo toba o le fi 1000 mi lowo bi Oluwa ba se mi si e o le san le meji ba se be isele kan ma sele ko to pe 12 hours crossile be lo ro baba mi wi to ba ti se anoint gbogbo eya ara re isele ma sele o de reni ayo o to le furugbe yen na fọmọ tó bí tọmọ ẹ bá retí ìyanu nílùú amẹ́ríkà bí tọmọ yẹn obi owó dẹ́mọ̀ pé lóòótọ́ ni jésù mẹ́láyé àwọn pàkejì irúgbẹ́ abiyamọ wà ní mo ti jìyà lórí ọmọ ní ìbọdọ̀ tó fi ọjọ́ alẹ́ obi tó jẹ́ kí máa kẹsẹ̀ méjèèjì jẹun jí ọmọ má jẹ jẹun jí ọmọ obi nínú ààrẹ àbí inú àìlera wọn ta sọ fàá fútì ẹkún fún tọmọ yẹn mo ti ṣe ẹnìkan ní kíní account number Access Bank ma call 00 960 74 221 Access Bank Alarewaju Solomon Olagbemi o tin bi si oju ole ti e won ba ti pa ka number mo ti pe to ba to pe ro ba ni soro o le mo pe mend it lati ba mi soro abi ke bi gbadura fun boya 2861 Yesu dara fun e Jesu Oluwa wa amen gbogbo lati pe mi to ba tin fi si ma gbagbe pe Sunday mesa kan lo Tuesday mesa kan lo bakan lo Wednesday mesa kan bere obi jajo fa yo pade baba ti ku nbi anlo si le Oluwa ni agbara de fun asale na jiji obi ma gbagbe pe apala koko bakan lo na Jesu Oluwa wa amen
5: From Lagos, this is
6: Jordan 105.5 FM.
7: This is Jordan 105.5.
8: Station with the voice for entrepreneurs.

ki gbogbo olugbon mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo Friday ojo jimo loyin. Thank God is another Friday. Gbogbo le be mi se mo so ojo meta ni omo bi se awewa alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati ya simi mo bi un Sunday tin boy o na ni oje the climax ni pipa olikominio ti oluwa pa lase fun wa leyin ti Sunday o tun dusu mi. Now ojo Wednesday ti se ojo anu I fi se awewa ati ojo jimo loyin mo kiyin tologun tologun mo kiyin teleso teleso mo kiyin loruko Jesu Christi eni to ku to si jinde eni ti o ni je ki aye re ko pari e si ofo gbogbo le pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gba giti tun ni ilu Ibadan ni bo leyin omo Olorun wa ni bo le tin gbon mi e ja ma bo ni bi pepe e ja wa dupe lowo baba mi baba re eji pota bi koyinge ojo poke bi koyege ajiru bi okin Olorun to ni gbogbo emi awon woli mummy e ma bo e wa kunle daddy e wa do bale oni itun lojo Friday mi. Today is 21/08/2026 ojo kokanlelogun e wo mi ma osu elekejo nlo ba se kowe e nibi gbogbo eyin omo Olorun tin lanfani mo fe ke do bale ke yi ka otun ke yi ka osi ka jo gbe orin soke engineer e ti orin e bole ki omode atagbo mo tase nibi won ba wa e wo eyin oke tan patapata ni

0: baba mi mo dupe lowo re mo dupe fun ikan ojo kan anu mo dupe fun ikan ojo kan ore mo dupe ninu awon ti o ni pari irin ajo aye won si ofo mo dupe po ka mi mo o se o jesu omo olorun mo dupe lowo e fun ore nla to se fun mi o se gan gbogbo eyan omo olorun ki emi mi mo ko gba ope wa loruko jesu egbo eyin olufe nibi te dobale si bi te kunle si mo fe ke se nkan kan wa kigbe baba mo je nwale lofo loni o se weekend fe mi na emi awon woli mo je nwale lofo loni jo fi agbara nla se weekend fun mi ninu ipa atagbara nla re in the name of Jesus Christ so gbogbo le wo ba ti se be wa yi ka otun ko yi ka o si Jesu oluwa wa mo fe ki eyan omo olorun ko dide nle ni gbogbo bi ti e ba tin gbo mi eyin olufe sunday o kejegbe ojo sunday la pari holy communion service o komo gbogbo eyan e dide bi ti e ba wa na owo e mejeji soke wa ke pe baba alujanu ofo lara mi emi ofo lara mi gboro oluwa ina ti o jade odekunle epafra oni pofu laye loruko jesu Epafra omo titi layo o ni pofo gbogbo omo to jade lara mi won ni mofo laye ini mo ofo in the name of Jesus Esa se ri nti won pe ni ofo oni mo ranse si ofo bi ofo ba seyan nti ofo mo sanna oni pe in mo wo na be yo se pari esu ofo ni e ri nto sele si Naomi omo meji atoko awon ni adanu o pofo awon meteta awon ofo re ja ofo e se won so ko le ba pari eso fo na ni e gbadua adua meji ni to ba ti ni eyin ofo jade lara mi in to nso ni pe atofo atofo omo ya ni won e ke iwe mi ofo gboro oluwa loruko baba to ma ti temi mimo fi aye mi le odekunle oni mofo in the name of Jesus Jesu oluwa wa are you praying mami e lo sagbo joko e ja se bayi ma e je nkoko gbe oro tawon baba e so je ngba testimony bi meji si meta olufe oni lojo friday bibeli ni olododo ngbadua le saju ojo ibi and sunday tin boy na lo li communion gogo se nje ti olohun engineer e ja si di bayi ka mu awon oro bi meji si meta ka gba lodo awon meji si meta ni testimony ki n to wa wonu oro ti mo n ba bo lana ni rabaji gan
1: oruko temi ni duro dola ayodeji
2: nice
1: mo wa lati ondo ni oko ilu wa
2: ondo le ti wa bi
1: ore ti olorun se fun mi 2023 ni mo join ni comfort life mission mo si dupe lowo olorun gbese ati ekun lo le mi debi lapo
2: gbese ate
3: this is jo
2: ekun nawe bayi loluwa wi ofa gbese bo ba mu holy communion yo pare mi sit down mo dide
1: gbese yi won ko gbogbo irinse mi patapata awon ti mo je lowo oko lo olomu mi sa lo sinu gbo yen ko si service ko si anything nibe ki se pe boya won le pe mi emi
2: okay yin gan sa lo nu be ni ki won mo ba ri yin
1: be ni o
2: elo gbese on gan
1: daddy o lo si 1 million
2: we say 1 million le je e ba kuku wogbo lo aji wogbo
1: be ni o sugbon gba ti mo gbo ipe yi olorun tun aye mi se olorun yi igba mi pada lo to ori radio mo ti gbo amo mama na soro ngba yen nikan give testimony wi pe o mu debons pe mama lo ni ko so pe o fe debons mo ba ta si mo ba kiss ibe
2: eyin na kiss
1: be sir ijo keji mo gbo wo bonds mi mo ba
2: bonds le yin na se
1: sir
2: aishasha o n lo fi je pe gbogbo igba to ba n gbo testimony ma lati e daada ma je nikan ko distract e ninu testimony ti e na wa won la won gbo teni yen lohun se bonsi awon na ba ponu pe ninu gbo bi mo wa je mi no gbe gba bonsi yes
1: bi mo se ta bonsi yen ba ti ji laro ma lo bi pepe ma lo lorun odekunle epafra ba se po to ni ilu yi temi ni ko je number 1
2: sha
1: bi mo se bere niyan mo bere lori rubber marun afigba to ya ti mo gbe bag
2: bag apo flower
1: ben sir mo deni to n gba mo se to n san 124 mo se lodun mo sa bere ise iyanu yen sa bere were mo wa so mo ni wo olorun mo fe ra machine mi pada ki le ko kan ki le ma pe looto olorun gbo adura mi bi mo se tun ta pa mara ni
2: iwu machine wo
1: machine ta fin raso mo lo price e mo wa ni ah mo fe lo ra alokujo ti sa ma raso ti temi ni emi yen bi mo se sun lorujo yen mo ba ri baba ba de baba ni se bo so wi pe new thing ni ka ma se mo ba ni ah mo ni ko ti sowo lowo mi sugbon mo dupe lowo olorun igba ti mo debi ti mo ti fe ra machine won ni 150 mo ba ti won ba po mo kawo ti wa lowo mi mo ko 150 yen mo ko sile wa da bi ala loju mi wi
2: e dara
1: se mi ni mo ri 150 fi san owo machine tutun mo wa den to gbe machine tutun wale ni osho osu kankan mo wa tu so fo olorun mo ni to ba ti je pe looto ni mo wa si 77 yi mo fe ma ri ami kankan ninu osu yen ki ma fi toka si wi pe nkan bayi lo sele nu aye mi bi mo se bere niyan o mo ba de le ni 77 September nigba birthday baba enikan pe mi o ni iwo omo mo like e o ma nsise o de wa hard work dada o ni wo o ni bo se de lati church e mo fe fun e lowo kan mo lowo ni e lo ba fun mi ni 200,000 o ni ki ngba ki lo fin ri ma taja mo wa wo mo ni boss ti nse aye titi e sile baba ti so fun wa wi pe ka ma fi kan mu kan bi mo se mu 200,000 yen mo wa si church ni jo Sunday Saturday mo gbera mo kokko ti lo fi raja mo wa wa si church Sunday bi mo se de mo raja yen mo ra awon materials
2: te lo ni material
1: en sa wowo gbogbo around ibe yen mo ri wi pe won ko si iru nkan be yen tan le to ya mo se lo ra niyan baba bi eni pe mo ni shop mi ni shop o iwaju ta ni mo tin dara gbogbo yi o ngba ti mo bere si se mo wa bere si tun ko owo yen jo mo lo da owo eniyan pada mo
2: e da 200 pada
1: eni sa
2: e wo oja nle
1: o wo oja mi mo ni wo olorun o se ngba ti baba tun ke oni ka tun fi kan moka a tun fi kan moka mo tun wo kini mo fe tun se mo ba tun ni oya mo tun fe bata
2: bata bọnsi nko
1: bọnsi lo titi e
2: te lo ri material
1: gbogbo e lo
2: o lo ti e to mo bata mo o ti sun
1: bi mo se nse gbogbo se yen ibi ta awon mo mi gan ti awon merin ni mo ni amere ni de wa ni aya situation bi mo se npe mi be mo rowo yo ti mo nawo si won mo ri I need to lo eleyin ngba to ya oko to fi mi sile ngba ti gbese de to jaju patapata ti o ti eri temi ro o wa so fa awon mo yen o so fun won wi pe se ya e lo sesho ninu gbo to wa yen ni tori ko se awon mo mi gan mo bi ti mo wa bi mo se nso yi ko se anybody to
2: se inu gbo le se to wa
1: be mo si wa ba
2: ti o la address
1: 16,000 mo ma nwo moto wa ni every week ti mo ma
2: se Sunday Sunday le nwa
1: Sunday Sunday mo ma nwa
2: 16,000 le bi woko awon wo ni o ri iyanu awon ti oro aye won kala 16,000 1,000 le woko latoje debi ko ti e to be o mo ki gbe yin ri na ni o lo se fe ku oni level bi to wa emi mo wa so e fi nkan mo nkan mo ti fe keku emi o mo bi se tun wa mo gbadun yin mama
1: bo tu gbadura ngba to mo mi wa nu oyun first born mi yen bi to ti fe o fe lo south ibe lo ti salaye fun mi o mi mi ohun ti loyun o mo lemi o lowo si pe ko seyun o wa bimo o sugbon iya lenu to ya mi lenu ngba ti omo yen bimo daddy ah ikan ti mo se o wa ya gbogbo awon ebi oko lenu tori won ti ro mi pin won ti so wi pe ko si reti gbese yen ti le wonu oko lo ko si kan oko gan wa bere si soro buruku ikan ti o so si mi ri o pe gbogbo awon family mi o bere si soro buruku si won awon yen na ma suku pe sister won o se ru eleyi ri ikan teni so ko se sugbon wa fi oro aye mi o wa fi ru loju mo wa so fun awon omo mo ni comfort life ni mo nlo si o ibadan mo ti lo omo mi ni se mo mi se every week ile de man o ti pe mi lana bayi o ni mo mi se tun lo church ni ah mo ni gbogbo kọmi mi ni mo ni gbogbo e lajọ ma gba patapata
2: gbogbo mere ni ta fe se
1: lo mo ni ko si kan tin ba tin so fo lorun ojiji bayi pe wo lorun ojiji o mo tun dotun la mo ma gbodo de program mo wa koju si calendar baba mo ni baba olorun odekunle e pafra se mo pe mo ma la wa wo program e bayi kini e lo si wa loju calendar wa to wa be mo ni e wo
2: awon to mo time bi ta de
1: mo le won ti temi ka ma fe ni pade mi o baba mi olorun odekunle iyawo baba mi be se fe ni pade daddy kan ko stop mo temi na kan ma fe ni pade mi kan wa ba mi raja mo fe lo si
2: erin lagbara mo ri pade odo
1: mo lo si program Sunday o a de ya mi lenu mi te ni mo bi ma se ri owo 16000 ti ma ti so pe ma tu je oni bi ma se gbogbo e olorun de ma ba mi se ni rorun omo mi loyun obi ma layo atalafia won o fo gbe be bi e olorun tu je rowo yo laarin omo yin laarin omo yen to tu ya baba e lenu wi pe ah bo lo ti se se daddy
2: ope ope yin ni ewo tun re e tun mo wo building wa
1: Olorun ko le fu emi fura mi oko
2: eyin yo 50000 mama
1: ben
2: ninu oja yi oja si nbe le
1: ben sir
2: bonds awon bonds wa
1: mo ti e ni bi bag meta sile bayi gan yato sawon oja
2: bi unte lo ni ma ji
1: o wa nbe bata nbe mo ti pera kun bayi bi mo ba se nlo tori e ni ma se duro leni ti ma lo ni Monday
2: e tun lo raja si ebi o wa pa
1: ben ni o daddy ebi o pa mi o koda ga awon ti mo tun fi mo ona yin gbogbo won na omi 77 na ndun
2: inu owo leyin ti mo wo
1: be ni o inu owo mo ti mu okoro mi lara daddy
2: ma toro ba

0: asiko ti nlo ta ba ni ama ba yin jo maramoro fuji maramoro leleyi ta ba ni ama ba ojo asiko ko an papa ma oni mero james adesina ba wo ni seminar la o se ri
1: e se foyin ti e fe wa fun idanileko lola tori be se mo mo ma ni vip training ye eko oju koroju ti e ti lanfani lati ko awon nkan ti o ye ke mo business opportunity awon nkan ti o fun yin lowo e ba ye so lo npa cement e ni se ba se nso awon kan ra cement e o won de ra ni trailer by trailer no fi nko ile won si jale won ko wo je tori pe won mo ona la ti wo mo ni o won mo awon ona la kan ti wo mo sori ti won ba gbe ede be lori ona to ma gba to ma fi ja sinu ola o se se ko wa loju kan ko ma ri bi lo idi niyan ti eko information knowledge to fi wa important mo ti mo so fun wa pe knowledge economy ohun ni a wa bayi nibi ta ti keko eko ta ba wa ko ye ohun la fi di olowo e da ba fe wa fun seminar lola e fe wa ko be se pawo si be se lowo si be se multiply owo ti e ba ni if you want to go lori awon nkan te le fi opolo yin se te le faye yin se ta ye yin o fi test iwaju opolopo awon eyan na ti janfani wo na fe join won mo fe ran bi awon eyan bi 50 lowo fe ko won mo lo gba research kan lati orilede Ghana ni mo to ti ko nipa business ye ma ko wa ba se bere brand new DeFi business ni a se a si dolowo logo olu awon eyan ti se o ti dolowo repete lelede Ghana e ko nipa business ye lola lo bayi wo to fe wa fun seminar yi ago mewa ni o be lola e o ye be ni ma te yes number yi yes o ni number yi 08080 64 64 09 05 55 98 98 e ma te yes si yes e mi pe e fe wa e tun le send me book me e send me book me sorry number ye book me ni e ni pe ah mo fe wa o mo fe wa fun idanileko ye boye ni ore abe ni egbon abe laburo abo omo yi kan ti e wa nle ti o ri se se ti o ni nkan kan to nse to kan sun to nji te tun nawo le lori le
0: asukaji enterprises
1: o ba ti gbogbo to ti pari university eran wa ko wa kose lola yawo le iwo na wa ba le le iwo na wa e ti n sise osu sugbon o se se ko je pe very soon e ma retire sugbon te ba retire e gbodo taya lati mo na owo lowo lati mo pawo si e wa nwo pe kini mo tun le se what are the alternative ni bo mo le fowo mi si e ko ogan ni mo ti e tun le ko ya e be si ma send the yes pe fe wa ke le ba gba address information te fi de training ni ola e send the yes sori 070 88 30 6422 070 88 30 6422 ba ti bere si ni send re e gba address be se debe ago mewa ni seminar ola lo ma bere training ni wakati meji si meta ni vip training lola o ko kin se vip training ni ofe ni training sugbon e sanwo registration owo kekere na ni ti e fi wole ni ola tori awon nkan pupo ni mo ko wa material wa yen ebook lori be se di olowo ninu DeFi material wa lori yen ebook lori bi awon o se bere VTU business ti a mo be ta mo ta data lori ero ayelujara to wo si mo wole ba na o se bere e-commerce business material wa le lori ta ba se n pari training egba material mentorship na ma tun tele boya ma ni bere kan ta fe bere aba won kan ta ko lola ko wa ye wa dada e tun lanfani lati wa ri mi laarin ose lati pe mi lati fi bere awon kan ti ko ba ye yin e bere si ni ma send the yes sori number ye abi ke send me book me sori number ke mu fe wa niyan o sori 070 88 30 64 22 boye n bo lati Badagry lati Korodu en gbo mi lati Jebu Ode e fe wa te ba ti degbeda te ba ti degbeda bayi ti de ibi ti seminar o ti waye emi oni le address ye directly lori afefe tori awon eyan bi 50 pere oni mo fe ko ni Saturday
0: online
1: e kan pe te ba ti de beun abi e send the message back mo fe wa se awon nkan te ko lola o ma ni agbara ma ko yin ni bi nkan be marun te sodowo tokan yin o si bale te mo pawo lo jojumo lo sose business idea te ti igbori e ko lola be se mo taja lori ero aye lujara e ko gbogbo e lola e wo gbogbo nkan ti mo so yi te ba ko ni bomi e won gba 500,000 lo isugbon ola e ofe le ko e ko sanwo registration lasan ni oya e tu send the yes sori number ye 080
0: 080 64 64 09 09 55 55 98 98 number yen na ni e lanfa ni lati pese.

0: Ekaabo pada lati eka ipolowo oja. Eyin na lanfani.
1: Making you the best entrepreneur you can possibly be.
2: Yes, so my people, this is not Jordan Drive. Now they listen to Soul.
0: Lati wa gbe ipolowo yin ati ikede yin wa.
2: Get better information to won't give you no move and inch oh, but if you know say what.
0: Yes, sorry, otun weroyin ka fi ti wa rugen. Eja ma tesiwaju awon eroyin weroyin ohun nu post na ni gege bi mu sibe. Won ni minister fun olulu ile wa. Iyen iyen son wike. O na na lo tin fi oju sunukun wo oro sunukun oro atiku eni ti o je omoye ni egbe oselu African Democratic Congress ADC atiku Abubakar lori oro to so wipe ohun o yo subsidy iyen wo ranwo ori epo bi gege ti won ba si le dibo fohun to ohun pada di are iyen loilede ye gege bi en to ti gba kan je igba keje are loilede ye te ba gbagbe o soro na iroro yin gbe jade lana nbe gaga ni wike ti ni kini kini nwi ini da dani ngawo e ma da atiku lo won je oni je asiko e gan na lo wa ye gan so ke to n ba di are o ya subsidy ko lori kini o oni se pelu bo ti se je pe atunse tin ba oro aje lorilede Nigeria ati pe papa awon nkan kuje kuje to ye gba n doju ko tele oni iya to tin ba o oni je iro oro to ye ko wa ma wa so lasiko ileleyi gege bi wike bo se soro lana na ni awon ni wero yin daily post la won ma ta iroyin ohun sita o won ni wike na obenu atelu oro atiku lori pe ohun o yo subsidy ni kete to ohun ba idi are lori lede yi iyun na wa nu wero yin daily post ri eba ekunrere re laaro toni won ni oku eyan to to meji leni adota ohun na ni won ni won ma ba o ni won ni awon ti awon mokanla je molebi ninu won ohun na ni won ni inu jamba kan ile to sele ninu oko oju omi ile to danu ni abule kan ti won pe ni gorau ni won pe ilu ohun ni ijoba ibile goronyo ni ipinle sokoto ohun na ni won ni oko oju omi ohun lo ma ti re danu sinu odo to si je pe won ni awon osise ori omi ati awon agbe na lo je pe won dola awon kan sugbon gba ti won ma ma yowo o won ni opolopo emi ohun na lo ti sun si isale odo gege bi iwe iroyin o se se lalaye daily post na lo gbe jade won ni eyan to 52 meji le ni 50 ohun ni won ma se kini ni won ba isele oko oju omi eleyi to sele to danu sori omi o ti won si ni 11 ton jo je molebi idile kan ton je molebi ton je 11 ohun na ni won ba isele na lo o iyun na wa ninu iwe iroyin laaro toni o won ni awon ajo ti won gbegun ti iwa ibaje isewo lukumokumo ni Economic and Financial Crime Commission EFCC pelu awon ajo ti won na ise won jora won o yen Independent Corrupt Practice and Other Related Offence Commission yen ICPC won ni awon mejeji ti

0: yo fowo so wo pe e ja se wadi o lori owo kan ele ti won ni owo yi o po dada o 12 billion naira owo ti won ni
1: move your radio with it.
2: Hello Lagos, welcome to the Jordan Night Show.
0: Ijoba papo ti won ni won fe fi o fe gbe le fun ajo ti won ri si oro NFF won ti ni awon ajo nibo lowo iwole si nibo lo lo o de eja wo eja se iwadi eja mo bi to wo na lo se eri lo dada be lo eja mo o gege bi won se se lalaye sinu wero yi laaro yi ti won si ni awon ajo yi na ni won ti ko iwe e wa yoju si wa ele tawo le bo npe ni letter won ni won ti ko si won o ni ojo keji din ni ogun ninu osu ta wa yi odun igangan won na ni iwe ipe yi won na lo te awon ajo NFF lowo o ṣugbọn awon ajo EFCC ati ICPC won ti ni awon se iwadi lori owo toto 12 billion naira ele ti won ni won fe se iwadi le lori iyun na wa ninu weroyin laaro Daily Post na lo gbe jade e ba ikunrere re laaro toni ajo olopa ati eka ti ipinle Eko won na ni won ti mu awon mefa afurasi kan o ti won ti so won sinu gbaga latari foran video kan ele ti won ni o jarinrin bi won ni won se se iwa ti o to ele ti won ni won se loju popo pelu awon oni moto gege bi won se se lalaye en to je agbenuso olopa ti eka ti ipinle Eko iyen SP Abimbola Adebisi awon na ni won salaye oro yo loju opo X ele ta mo si Twitter tele lana ti sojobo Thursday oun na ni won ti koroju si foran video ohun ele ti n jarinrin kaakiri oju opo gege bi won se se ni alaye o won ni won se iwa ti o to won ni owo ti ba awon afurasi mefa na ti won ti wa ni gbaga awon olopa iyun na jade ninu iwe iroyin Daily Post laaro toni opolopo awon eyan kan bu enu atelu atiku ni o won ni enjo ti je to je olubadamoran pataki fun are Bola Ahmed Tinubu lori oro iroyin ati ibare ni soro nita gbangba iyen Sunday Dare ohun na tun bu enu atelu eni to ti gba kan je igbakeje are lorilede wa Nigeria tele Abubakar Atiku won ni ohun na lo je pe lori oro to so lori oro ipe na ni e wo iyun na wa nbe won ni won gbenu atelu e lo gba change iroyan won o e ba ni ekunrere iyen ni aaro ti toni o e je wonu wero yin punch lo gege bi won se sin ohun na jade laaro toni iroyin leyi ohun na ni won ti ni awon agbagba kaakiri agbaye iyen European leader ohun lo je pe won ti bu enu atelu orilede Israel o latari bi won se so wipe ile ifowopamo ele ti won ni o wa ni ti won pe ni West Bank ele ti won ni won fe se won ni awon agbagba ni orilede agbaye ohun na ni won ti n bu enu atelu kilo chele kilo de elogba change e ninu iwe iroyin laaro toni eba ninu iwe iroyin punch won ni eyan mejo ohun na lo ma padanu emi o ninu oko ijamba oko ofurufu ele ti won ni awon omo ogun ori ofurufu ti orilede America ele ti won ni won se boya yan adoloro ni ni agbegbe Alaska ṣugbọn won ni oko baalu oju ofurufu eyan mejo plane crash waye ah olorun saanu bayi o iro wa nu weroyin laaro toni te ba fe seri e elogba change e eba ni ekunrere lori oro eto idibo ipinle Osun na ni Sowore ti n soro okunbakungbe si David Adeleke o latari ipade ti won ni o lo se pelu Wike iyun na jade ninu iwe iroyin laaro toni e ja ma mu pepepe baun e ba ninu iwe iroyin Daily Post.

0: mo ri pe opopolopo ninu wa oye adua loye wa a o mo oye inu emi be ni to ba de ibi ti adua ti n gba awon kan wa to lagbara ju adua e lo o le pariwo bo ba ma awon kan to lagbara ju adua e lo awon kan ye ma ji adua e danu o lo je ki ma ko e pe awon kan ti o je pe eyan ma gbadua ti adua e o gba o lo je ki ma fi awon kan to le ji adua danu won e pe bi ota ba sa sinu won wa gbadua o ma dabi ko ma dua gba ko de ti to fun elesese lati ojo Monday pe awon kan kan wa to je pe to ba mo to ba gbadua won a ji adua danu ogun le gba eniyan lo gbadua awon die lori padua o ti bere pe kilode ti ogoro eniyan lo bi adua awon die lo ma jade fun testimony enkan ti mo so gangan niyan adua dun gba sugbon ju adua lo awon kan kan wa to je wipe bi won ba duro ti adua ye bi po sere wa bi adua lo ma je lati ale Tuesday ni mo tin yanan na fun eni kokan pe ma kan loko adua lai mo mo bi ti ota duro e gbo ohun to so ninu iwe awon oba keji ori kefa awon oba Syria wipe nibi bayi bayi lawo duro ta ma gbogun ti ile Israeli bi o ba je woli to tan imole si ogun iba bori e bibeli wa pe ki se igba kan tabi igba meji ti olorun ti mu isegun fa fun Israeli nipa be tori oba Israeli ranse lo a de ba
1: radio hello
0: be o lo je kemi na ma yanan na fo pe o le ma gbadua sugbon bi ogun ba sapamo sinu awon kan woyi adua re o le ran won ogun to sapamo sinu eje won ki fa adua le wa gbadua titi a ma lisini in fact awon ogun to ba nibi sapamo si ni opopolopo won adua tun lagbara won so ti gbo yerisa be ni mo to so fo awon ogun to ba ribi sapamo si adua lagbara won wa ma ke o ma dabi ko ma dua gba je n gbadua kan fun olale ibo tin wole losun mo pe eni to n je imole mo pe ajinde ati iye mo pe oruko kan to ju gbogbo oruko lo pe ajaga to leju e lo eyi to leju aye e lo to n fi aye ese leya o ro ko be lo Olorun buru to rara ninu emi ati ni aye emi won respect ofin be lo Olorun gan God can be limited by a law in the realm of the spirit. God is binded by a law. Ofin na de Olorun, Olorun le ma le se nkan kan tori to ba de ru ofin emi, Olorun o le se nkan kan. Agbara kan to kan wa to ma ndigba se nkan kan fun eniyan to ba ti ru ofin oni paanu, oni kan lo ni agbara to le se nkan kan fun o. Igba ti ofin so pe ohun ogba bebele wi pe anu sogo lori idajo bi won ba gbe ofin kale ninu emi to ba n gbadua bo ba ru ofin ye ere lo lo se nibi adua ye o lo je ki ma so fun eni kokan mo so fun o mo ni ogun to sapamo sinu eje o le gan ikeji eyi to sapamo sinu ojiji o le gan iketa eyi to sapamo sinu aworan o le gan ikari to sapamo sinu ile ibi o le gan lalai mo fe so mi fun o e se ami adua ibi ogun sapamo si to si so aye ededo arinle ogun tori bi sapamo si to si so aye ededo arinle mo ti na bo ibi ti ogun wa ninu aye e mo ti na bo ibi ti ogun wa ninu irin ajo e mo ti na bo ibi ti ogun wa ninu ayanmo e to fe so ayanmo e di atoro je to fe so irin ajo e di irin ajo aye asan mo ruko Jesu Olugbala ina ko tube ka agbara Olorun ati majemu Olodumare oun ni mo fi to aye e wa lala pe gbogbo ipa to na rumo e to ni ohun lagbara ju adua ye lo ohun lagbara ju awere lo ohun lagbara ju ore to n da lo ohun ni agbara ju ifaraji eniwaju Olodumare arana azolia pakaria agbara ye ko wale loruko Oluwa so ti bere pe kilode ti mo n gbadua to je pe se ni mo da bi eni ti ko madua gba aleyi mo fe so fun o pe iwe meji lo wa ninu emi fun awon eniyan iwe kan wa ti won pe ni iwe iye iwe kan wa ti won pe ni iwe iranti so ri iwe iye oruko e wa nbe awon to ba gba Jesu loluwa to lugbala won oruko won ma wa ninu iwe iye o di gba ta ba ku ki iwe yi to sise sugbon iwe kan wa ninu emi ti won pe ni iwe iranti so ri iwe iranti ye gbogbo majemu ti baba nla re da gbogbo imole ti won wo gbogbo adehun ti won lo se ma gbo ko digba ti won ba duro si waju pepe ti won bere si so fun pepe pe awon da majemu rara gbogbo ibi ton ti lo josin ti won ti sin olorun o ni awon agbara ye ti lo koruko won sinu we majemu pe eleyi ti wa sodo wa o ti josin ni lua o majemu to wa ni ara wa o gbodo ma down laye won opolopo wa o mo awon emi nko iwe le fun o won ko gbogbo church to nya won ko gbogbo ise woli to nse won ko gbogbo ajo to nse to gbagbe ba ni ejonu to se to gbagbe ye o wa ninu iwe iranti lorun ba ni ajo to se lori oja ye o wa ninu iwe iranti lorun egbo eleyi sa omo kan wa ba mi gbadua oluwa wi pe ko won o le fun ni bujoko nitori pe ese iseyun wa lara e ah mo gbadua omo ye ni daddy mi o seyun ri laye mi gbogbo ibi ti mo ba lo na tin pepe mo seyun by time I trace ibi ta trace e wo o ni agbara mo ni oluwa ki lode to fi kan o ni so mo wi pe mo so fun ope olorun owu ni mi mo le bese baba wo lara omo mo ko fe bese iya ewu lara e tori omo to ye ko waye ti won seyun ye ohun lo ye ko gbe oko e ba ni sa sugbon nitori pe won pa ese iseyun o na na kafo pe igba ti eniye o ti si lara nde e ha ohun o le ri ona lo oluwa wipe afi ti mo ba fi majemu ya won bo ya iwo ati majemu to n ba ojago majemu to na ro mo e imule to na ro mo e eyi to n ba aye e jago imule to sijibo e eyi to ni aduare o le gba imule to n claim right lori e imule to n claim right lori awon omo e imule to mo nipa e to ti gbagbe tabi tawo bi e o so fun o to fi aye awon omo esofo akwa bila anida usalida brakabalia dada rumelia desata eje tuka eje agbelebu tuka so ori to ba n ja ogun imole oh o ma le gan wa ma sise ko ni lo o gbagbe gidioni ti mo so fun e pe mo le kan wa laarin baba e ati pepe mu abukan o gbe wale pepe ye lo wa na ro mo gidioni tori ori akosile orun lori e o de mo wi pe bi akosile orun ye ba se a je wi pe ile awon baba gidioni ma bo lowo awon egbo eleyi sa gidioni o mo pe imule kan wa laarin baba won ati pepe kan ayafi ti won ba ba imule ye je imule to na ro mo e eh ti o je oloko imule to na ro mo o ti o je ki awon omo irona lo imule to mo nipa e looto lo ti gba jesu looto lo ti gbadua sugbon o di gba to ba yara e eje salaye fun e oro e dabi pe eni to lo ra moto lowo elomi to ba ni moto ye to wa lowo e ti o ba se change of ownership moto ye o ti da ti e ba e ni sa o le gba jesu ni oluwa ati olugbala dandan ni ko pada lo siwaju pepe ko wa pe awon emi ile baba e pe eyin emi ye wa gbogbo nkan ti baba mi ba yin ladehun iya ni won pe ni ti daniel pe wipe mo jewo ese awon baba mi niwaju yin bẹẹni sa wà á consciously dúró níwájú olódùmarè nínú àwẹ wà wá sọ wípé gbogbo ibi tí ìyá mi wọ èyí tó di ìpín mi mú gbogbo ibi tí mo wọ tí mi ò mọ tó di ayé àwọn ọmọ mi mú orúkọ jésù olùgbàlà ọlọ́run tún ìdíyẹ lára mi ẹgbọ́ eléyìí sa ọmọ mi kan àjọ ń gbàdúrà olúwa wípé kó lọ bá bàbá ẹ ó jókòó lórí àgọ tí bàbá ẹ fi kírun pe gbogbo imole to wu ki baba mi o ni pelu ohunkohun eyi to da mi duro oluwa baje by the time to ma de ibadan lodo baba e baba e wi pe o ba gbadua ju bae pe o ba pada si esin ti mo se o le ni fokan bale kada wa ba baba eja mo ni o ba ma ti ja o ba kan ma gbo jeje be ni sa by the time da pada si odo baba e ti mo ki won igba ti mo de be won ni tani mi mo ni mo ko koja lo mo ni kin bere omo mo wa fun won lowo won ni sewo ni mo se mo ni pastor won la wo ti ru pastor yi mo pada wa seko mo tu pada lo mo tu fun won lowo mo lo ni igba keta won wa ni pe ah omo mi ki lo fe mo ni mo ko fe ke ba gbadua fun lagbaja ko ri ona lo won ni ha ah ni mo be ti so pe to bo omo to ba yapa ninu esin yi okan won ni balẹ laye ah oni ah omo mi mi o le deny e tori mo ti jepo e mo ti jeyo ye baba ye ba pada sori awo ye o kirun lo o kirun lo o kekeun lo o ba ni ki bere ti mo ba fe mo bere oni yo de rona lo awo mi ni o su ye ni olorun bere si sile kofo olorun bere si sile kofo a pada si bi pepe ye a lo ba de un je ni se iwo lo ni pada bayi ko mu awon emi le baba e iwo ni ko mura o lo je ki ma so fun e ni gbogbo igba ko consciously ko pepe fun ara e wo nu ma je mu asiri bibo ma je mu ye lo ma lo ja fun e ninu emi o lo ma je ki ona o si fun e mi o tan e o mi o tan e gbogbo igba ti oluwa ba fi si mi lokan ki n pin ore mi o fi tan e o jesu omo olorun gbo pe mi o fi tan e oluwa ni ki n to so fun e pe eni o ba gbo e lale yi to wo nu ma je mu 660 naira fun awon omo e fun ara e ohun ma wa iranlowo ori fun won ni gbogbo ona bóyá o gbà mí gbọ́ bóyá o gbà mí gbọ́ kíní ma ṣiṣẹ́ fún o olúwa ní.

ni le mu ton to ra po ori won ni pe iwo taye wo titi ton tun ni wo lolorun e wo ni pa oba ti te protocol mo le lati pe ni da emi ti aye wo bi eni amusi o wa so mi duri apesi oba ti

ti po ti ju won pa lona ohun ara te tun ri e o ju ti mo lo sugbo o ti ti ra po o fagi.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Aya ma kire kabo sori etu asese lori rede Oluwaseun baba fun mi loruko temi pelu mi le agbara na ni baba wa Prophet Dr. MS Fabiyi baba possibility JP baba esure fun wa
0: Jehovah Jesus Christ Holy my King baba gbo pe wa
1: amen
0: gbogbo le alawa te ti gbo mi loni ji jade yi wole yin rin ni
1: amen
0: won ni baba to fese na
1: amen
0: eni ro bi ro yin ma fo wa re se
1: amen
0: eni ro kuro yin ma fo wa re se
1: amen
0: eni to reti kerin gbogbo o ma ja si o
1: amen
0: gbogbo eni to reti to ro kuro yin o ma fo wa re pare
1: amen
0: e ma guke
1: amen
0: eni jabo
1: amen
0: eni wale
1: amen
0: eni dalai ni
1: ofa
0: kan wa ti won fo pa ni ofa adake pa ni ayokele pani ni oruko Jesu ko ni bayi ko ni bomo yin but of one ni bo sena na
1: yin
0: won ni fi ku omo se yin won ni fi taya se yin eni lelo ni gba se yin e ma doke eni ni ke jabo ma fe mi eji ori bo de se be ma je mu se oko yin ma bale e ma lu yo e ma mo se o gbogbo bi ti fe ti ku olu ajidide gbogbo bi ti fe ti sonu olu ajidide ma je mu se Jesu lo wa
2: ini ni ojo kokko lelogun ninu osu kejo 2026 ojo Friday ojo la nord bossi baba kilo te fe ba wa so
0: loni na so lori fe
1: today we are talking about love
0: gbogbo ti ba fe ba wa lagbara wa
1: wherever there is love there is power
0: ebi ti fe wa ni segun wa
1: where there is love there is victory
0: ebi ti fe wa ni ogun
1: wa wherever there is love we have glory
0: nibi ti o ba si fe
1: where there is no love
0: ofo ati kulo wa nbe
1: is pandemonium and death is there
0: eh ni shofo
1: amen
0: eh ni riku yin
1: amen
0: ina ofe to njo ninu ile yin ko ni ku
1: amen
0: olorun ni se ile yin ni
1: amen
0: e mo se
1: yes lord
0: ore to man da riyan

0: Mo dupe lọ Ọlọrun fun ta Ọlọrun se fun mi ni January ta wa si bi. Wa soro ni ka ra cement. Ile yan mo tin kan fun 17 years ni ile bo. Ile yan kan wa nbe. But to the glory of God, leyin batun mo ra cement yen. Mo akọ ile yan ta within January ti now. Na lo to ti wa wa leyin mi ti lohun fe ta to wo ni awa lohun fe ka ra alaalowo. O la wa lohun fe. Bo ma da duro de wa. Ọlọrun dẹ ṣe owo yẹn ni ọna ti a lero atemi atọko mi atura atura
1: dona ele ta yin ko tele
0: be
1: odun melo
0: 17 years
1: 17
0: be
1: o wa igba wo le wa si bi
0: January
1: be ejo awon to ra cement
0: yes sir
1: so be si wa kuro bi
0: e mo wa so fo Ọlọrun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen Ọlọrun dẹ pari ti wa
1: bi January 6
0: beni
1: e tu wa ra ile another
0: to wa leyin ni olo awa lohun fe ka ra ala lowo la awa lohun ma gbe duro de asugba ti ra bayi
1: e patewo e kilo e de nwo bayi

0: Emori mo jaso su teso. Lo fi e ko dara ko mo gbogbo eya ti ede. Lori oke ogun asejire nbado. Lojo Saturday 29. The Monday 31st August. Oru asiri cross over. Akuriti emi Olorun alaye fun oli re. Eni ti orun ataye ngbo ti e. Professor with authority. Breaking generational curse. Fifo ati wiwu gbogbo igun pile. Ogun Abijo nibi ta ti bi o. To so isere re ti waju awon asiwaju. Jesu Oluwa wa. Eni ti gbogbo agbara Olorun ati aye nbe lowo e. Pelu eje maje mu ta ta let me cover it. O ma fo gugu egun ti pile ti pile iwo na ma dominera lo fi e ti won o da po mo gugu eya ti ebi lo be ipe olorun lori woli samojo authority baba woli ori oke ogo lojo Saturday 29 the Monday 31st August wakati adua mesolaro pelu show lati ibadan tabi ipile osun asejire ni e ma bo lagboju poko kakura ori oke ogo le de ye ikurita ipiyare fun wa to mo ojo pipe je ajo gbadua
1: oruko mi ni ayede mo bo lati ijoko ide ope mi ni pe omo yawo omo mi lo wa nu oyun so gba ti mo de ri ororo yen mo wa mu ororo yen fun yawo omo mi pe to be case ti asiko ba ti to bye bye bye ni ke se lo on ran ti mo ororo sha on ba gba hospital lo ko gba to ma to be 3 hours no ba pe ni omo e ba pe omo mi ba pe mi olugbo be si sukun pe on so pe toro ti bimo kan tele so omo yen o si so won wa ti o wa to wa pe mi pe o so pe omo yen pe koni si ah mo ni ro
2: pe le to tun fe bi koni si
1: eben sir mo ni eleye mo ni ro ni bu pa ti mo to ti pe mi yen emi ko pada seyin ni mo ba pada si ile so that the death so pe ka ma ni pepe gbogbo photo omo mi kedere ori pepe lo wa mo je pada si ile ni yen mo ba lo joko si ori pepe mo ba bere si ni mu ororo yen mo bere si ni da si o ara iyawo omo mi yen mo da si inu e mo da si ori e mo da si gbogbo e mo sa gbadura mo gbadura mo gba bi mo se gbadura lomo mi sunkun mo ni ma mo ri oro ikun ko bete mi rin rerin o ni lati mi rerin ni rerin ni ah mo ni ko si problem sha ma loro ko sha bi mo se be si gbadura gba to ma to 3 hours sha o je pe mi pe o ti bimo niyan
2: omo yen wa nko
1: omo wa laye
2: ha shout hallelujah
3: so bad way your
2: car. Please bless this one prayer.
3: Oluwa ba mi se ogun ko lero.
2: Lord, talk at that unconquered buba.
3: Ogun toni to ba de si yan.
2: Now but there is a way she comes.
3: Be yan ki bo lowo.
2: You can never escape it again.
3: To ti ja awon kan le wa.
2: That last one by home before.
3: Ogun ko lero.
2: Now but with that solution.
3: To ti ja awon kan nu
2: ti mo. That last one by among those I know.
3: Si won ni ki eyan I bo lowo.
2: That last one nobody ever escape
3: it. Aisan to ni ki bo.
2: That sickness that says in challenge.
3: E se wole
2: laye. Forget completely my life.
3: E gba ri wa ni.
2: You hear somebody shout that prayer.
3: Oh,
2: I'm going